Abraham Darone ka makalong zizo mushe mushe. Regai pa na ba? Ani mo dai jangu kumbo sandra muti ni mira. Apata funga fungisai. Ndika de fungisai we. Imbuya bana banza jang. Umwe pama shoko. Kwa